0: luta matau pan-pan ning radio tau. Luta mamangyat.
1: Ay, na nakadi na pahapapok eh. Mahano taga? Nakadi spitang. Kirim salam eh. Kirim salam po.